0: na nusu icho chiarike ni ukinya ntu mwai njega muno na ni ntu bukenetia ntu baba ingi muno gucitaniria na ngwataniro na ntu bububu nthema bwethirwo bwikinyanira tengeneza moyo wako Clifford ndibwega muno na ntu bonthe baria bausikite kiri gutetheria ntu bubu bwakinyanira iji ni kwaya ya FGCK Furu Gospel ya Makutano. Tengeneza moyo wako
1: apate
0: Yesu apate akupitia dhidi ya nkoro yaku
1: nasikia sana
0: kenda Yesu ona kukurukira madhidhi ajara tuthithaiya yake ona utethia bangi wewe ro thithairia bangi ri kuna mapito ya Yesu kwako. Didi reo ndere reo didi yenu ntu buongi tekenda weja gote duoge adena tekendo te duwa wajua